uyu munsi urabiye kugaciro abantu baha umwanya abantu biyumvira ko tuzibaho tudapfa. Fata karorero nimba ufise imyaka 25, nimba uzoramba imyaka 18, mbega wo busigaranye imyaka ingana gute yo kubaho? Imyaka 18 dukwiyemo imyaka 25 no kuvuga ko usigaranye imyaka 55 yo kubaho, bisobanura ko usigaje n'imiburiburi amezi 360 yo kubaho.

gufashanya si bibi ariko igihe cyose atandinganizo y'umwanya ofise uzokwama uyikogwa ko gusa mu migambi y'abandi mu buzima bwawe ni ngombwa nawe kwiyitaho kudakora ni nyina w'ibibi byose komeza gufatirwa n'ibikorwa bitanga umusaruro ibikorwa nivyo bizokugeza kuco wifuza kuba umwongereza yari yamaze ati time is money umwanya ni amafaranga inama no kugira nimba ushaka kugenzura igihe cyawe ningenzi ndetse no vuga ko ari ngombwa cyane kugira ubugenzuzi ku mafaranga yawe cyo kimwe no ku mwanya wawe

0: Samiriza Gakiza, hello.
1: Hello. Ndai se jando dia bakuye.
0: Ne jando dia uherereye he?
1: Bakundi mushiriso ke mitomine yake ya muzi.
0: Yego.
1: Agombe nifuriza ke keza umujyango wanje turi kumwe ngaha.
0: Yego.
1: Ama nifurize akayaba kukeza abari ko baranyumiriza bose babirose bari ngaho mukagwema.
0: Mhm.
1: Ikorize akayaba kukeza abari ko baranyumiriza bose bari ngaho kundava kama magoro.
0: Yego.
1: Bari ko hanyumiriza bari ngaho munyamitanga nkabuzo ya wiriso hamwe na Siyoni.
0: Mhm.
1: Yonga ngai ubanza hamwe n'uwo Japheti ngai mato ngapuye ku murongo nimba yabirote bimugwe neza.
0: Yego.
1: Agitonga hamuti bitoke sa kambe wabirose bikugwe neza.
0: Yego.
1: Ama aniseti ngai nyabuye nawe nyene nimba yabirose ati bimugwe neza.
0: Yego.
1: Hanyuma muri rusangi na regisi ngaho nyene mu nyamitanga nambe yabirose nawe nyene bimutende neza.
0: Yego.
1: Ani abo turi kumwe nyene ngaha bose reka nonge kuriza kayaba kukeza.
0: Yego.
1: Bakuru bitengero ibyo ngaho mukagwema nambe babirose nabo nyene bibatende neza.
0: Mhm.
1: Abakozi bo ngaho kuri radio gakizwa bose aho bari wose imugwe neza.
0: Yego.
1: Biru sangi rero abari ko bumvira igira ati bose babirose reka ndabikuriza kayaba kukeza murakoze.
0: Ndagushimire cyane.

0: Hello.
1: Hello.
0: Nsawa.
1: Isawa.
0: Ninde tuvugana.
1: Mama mekadi rangi.
0: Inde.
1: Mama mekadi rangi.
0: Mama metode ngaho irangira.
1: Erekani kuri zakaya kama tenye mtihari mlongo mara kote.
0: Mara kote chani.
1: Galusi zakaya kama sasa ni wao ndoto kama irangira.
0: Ego.
1: Mamirangi na ukuna butoi na dema irangi la kila kaya wa kufuata.
0: Ego.
1: Oh, fure, papa shawa na mirangi na mimi sija kaya kuchezwa kwenye mwanangu nuka na gata ya kaji tuone.
0: Ego.
1: Ah, mama ndio shawa nzi kuhusu majawa ametoa mirangi na ndani sija kaya kuchezwa na kodi.
0: Ndago shimi le chani.
1: Na kodi mani.
0: Na kodi. Ego ni samirizi ya gakiza kwisoko yukuri isaha indwi iruzuye neza bakunzi rero b'ikiganiro akayabago keza muri benshi cyane mwakura ndetse nabandi benshi cyane bandika ubutumwa ariko rero abo bitakunze ko baronka umurongo vyihuse bihangane baze bagerageze ubundi munsi ko ikiganiro akayabago keza kirangiriye ngaha ndabashimire cyane ndabashimire mwebwe mwagerageje kwakura bigakunda mukipfuriza abakunzi banyu akayabago keza imana ibahezagire muri rusangi rero nipfuriye nshimire cyane namwe mwese bitakunze ko mwakura ariko mwakomeje kudukurikirana mwabanye natwe mu kiganiro imana namwe ibahezagire cyari kiganiro rero akayabago keza reka nshimire rero cyane cyane byimazeyo mwebwe mwese mwakuye mpereye kuri mama metode twakuye ubwanyuma ngaho irangira imana imuhezagire nkabashimirana Edzo ngaho irangira nyine nawe imana imuhezagire Jacques nawe yatwakuye ari mabayi imana imuhezagire Cibukiro ngaho mu Cyanguzo Samuel Mukayanzari ya Danieli Uzirasazi nawe Charles ngaho Indora Mukabondo Lemir de Kigobe Sheiso ngaho kumuberure muberure ngaho imana iguhezagire Rieve ngaho Murushara Ciza Mundengane Sadoke hariya mu mabandi makamba Terence Mkigazi, Samuel Gihanga, Jean Bosco, Buzirasazi, Samuel Ugwibaga ngaho, imana iguhezagire, Bimenyimana Gihanga, Leonce, nawe ndagushimire cyane, Ndayisenga Mucabiza, Fabiola, nawe ndagushimire cyane ngaho kumuganza, Jean de Dieu, Mugwi, Jafeti, Matonge, imana iguhezagire, Elias imana ngaho, uherereye muri ngozi imana iguhezagire Shadlack Buganda Diane Mucabiza Moise Kagurutsi Gilbert Ndora ndayishimiye Leiben ngaho irushiha nawe imana iguhezagire nshimira imana Kigazi Samson ngaho ingoma Jean Claude nawe imana iguhezagire Mama Goro imana iguhezagire mwebwe mwese rero mwashoboye kwakura ndabashimiye cyane naho butaha mu kiganiro kizokurikira imana niyabikunda tukongera tukabana mu kindi kiganiro cy'akayabago keza.

Isaha icyenda n'iminota cumi n'itanu, mukomeza kudukurikirana indirimbo ukomeze kubanezereza, hazoba umunezero niyo ndirimbo mugiye gukurikirana. Komeze rero kunezereza mwebwe mwese muri komora dukurikirana, muherereye mu ntara ya kera ya Makamba, abantu mudukurikirana muri ngayo Ngozi ku masanganzira, abantu bari ngaho mu Rukeco, abantu bari ngaha kuri Centre, abantu bari Buye Emeline, nawe rekana kwifuriza kugira umuhingamo mwiza, hazoba umunezero.

Ningaha turangirije iki gice kigira kabiri cy'intasho zarungitswe nabizera bo mu ntara mvuga butumwa ya buzirasazi muri misiyoni ya Buganda ni muri komine Bukinanyana intara yagutse ya Bujumbura. Igice kigira gatatu cizi ntasho zabizera bo muri buzirasazi tukazozikurikirana ubutaha mubandanye kugira

0: hajiwaga kiza ku isoko yukuri. Alo, umunsi w'umunezero munyonga ni impore ngaho nshimuhoraho satumwe tangwe neza hiyi bubanza ego kiganiro nitumira uwawe ego ego ego ego ego ego uhoraho ego
1: amarero
0: ego
1: ego babo kya sabe ya nusu au kurutengere muramba babindiye baze batya kama kabisa nubwo batoza ariko nabwo babashaka tinyabu na mwibuke mwibuke
0: ego
1: uko twa abadivande dukore kijambo handi twengo
0: ego
1: amanjira kama bene kata bo sari kwa tinya obe au babo kaje
0: ego
1: baze kumbiza kama tubatera mugenzi baze kumbiza kama tubatera
0: ego
1: kandi ubanza abantu bandi cyane bizanya mu rwanda wese buze na kego

0: Levisi Gasenyi muri Buganda.
1: Muri Buganda.
0: Ndagushimiye cyane uriko na kanya keza ryo gutumira inshuti n'abagenzi mu kiganiro tumira uwawe.
1: Yabatana tumugenzi wanjye Mirko Gisabato.
0: Ego.
1: Aturike nga kujya gatuna kera senyi. Umugenzi wanjye twa Ntware. Nishuti nyene zijaho ku Isabato dukitanye nga kujya gatuna ku Isabato.
0: Ego.
1: Ndamuheza gikwe.
0: Zagikwa.
1: Na wase ko, na wati na bato ya.

0: kwa niyo ngabo Olivier ari mu bitosho batumiye mushikiye ari mu kivuga ngo na beau-frère wiwe ngo mugabo wamushikiye ngo na misigaro ari yango umunyinya bazorukire ngaho mu butosho mu mwanyi wa nyuma ku murongo. Allo.
1: Allo.
0: Nimore.
1: Nimire.
0: Oh, munwanyi wacu ntibikunze ko ashishikara. Ukanda mushimire cyane ko kanda mufurize kugaruka. Abantu batwandika ubutumwa mwatwandika ubutumwa muri benshi cyane. Muracamo twihanganira ntibikunze ko tubusoma kuko umwanya